0: tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: And that was Denise, our very own Denise Diza, and her latest single, Hop Loss. Ngayon, simulan natin ang ating weather.
1: Para sa Brisbane, tawag dito, para bukas po, ang minimum natin is 13 to 21 degrees, maulap sa ilang bahagi ng araw. Para sa Miyerkules naman po, 11 to 22 degrees, maulap ulit again sa ilang bahagi ng araw. The whole week, basically, it's going to be cloudy. Sa Huwebes, 12 to 22. Sa Biyernes, 13 to 23. And sa Sabado, 16 to 23. So it's still, you know, relatively winter time pa rin dito sa Brisbane.
2: Yes. So Pilipinas naman, Tuesday and Wednesday, looks like it's going to be rainy. 27 degrees ang pinakamataas and 25 degrees ang pinakamababa on Tuesday. Wednesday, 28 degrees ang pinakamataas and 26 degrees ang pinakamababa. Throughout Thursday to Saturday is consistent, 32 degrees ang pinakamataas and 27 degrees naman ang pinakamababa.
3: Yes, ang palitan ng pera ng one Australian dollar is katumbas ng 0.71 cents US dollar, tapos sa Philippine peso ng 43 pesos and 54 centavos.
0: Before we proceed sa ating mga balita, gusto ko lang ipaalala ulit ang number na kung magte-text kayo when we get ready for the Forgotten Island quiz is 0482-090-981. So sa mga nakikinig, if you're driving, tandaan nyo to. 0482-090-981. Make sure na pag hinawakan nyo yung telepono nyo, it's worth the fine.
4: Oh my gosh.
0: The two tickets will be worth it. Alright, no, don't do that. Have someone text the answer for you. But that's the number.
1: Hey. Ayan, ito mga mabalita natin, ano? Low pressure area. Lumabas na sa monitoring domain, pero may isa pang low pressure area. Ayun nga, umpisa na talaga ng ano, rainy season sa Pilipinas. Mm. So lumabas na sa monitoring domain ng Philippine Atmospheric, Physical and Astronomical Services Administration or PAGASA ang low pressure area nitong alas 2 ng madaling araw. Samantala, patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang isa pang low pressure area na nasa loob ng Philippines Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,075 na silangan ng Hilagang Luzon. Meron itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Kasabay nito, nagbabala ang PAGASA sa heavy rainfall dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng gabi, Agosto 17, nasa 50 hanggang 100 millimeters. Uy, ano yan? Mabigat yan. Na inaasahan buhos ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Mula naman Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, August 18, sa bukas yan, posibleng umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique. Samantala, mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules, so August 19, inaasahang 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales. So this area really will just cop it for 3 days.
2: Oh, wow.
1: And sa PAGASA, maaaring mas mataas ang dami ng ulan sa mga nakatira sa bulubundukin at mataas na lugar.
2: Yes, at tumabot na sa 23 kataong nasaway dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay ayon sa Office of Civil Defense or OCD. Batay sa datos ng ahensya, kaninang alas 6 ng umaga, 15 sa mga nasawi ay mula sa Benguet, habang tigtatlo naman sa Rizal at Batangas. May isa ring nasawi sa Quezon. Kabilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay ang landslide, pagkalunod, rock slide, pagbagsak ng puno at pagkakuryente. Samantalang, 17 katao ang nasugatan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal at Cavite. Tatlo naman ang patuloy na nawawala na pawang mula sa Batangas. Ayon sa OCD, apektado ng mga weather disturbance ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, 1,410,800 na pamilya o mahigit 4.9 milyong individual ang naapektuhan ng habagat at dalawang bagyo. Nasa 9,101 kapamilya kataon naman At 31,456 katao naman ang pansamantalang nanunuluyan sa 407 evacuation centers. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong linggo na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar.
3: Naku ito ha. Nanindigan ng Department of National Defense na walang karapatang humingi ng paliwanag ang Chinese Embassy kaugnay ng operasyon sa Sanjia Steel Corporation at giniit na walang obligasyon ang ahensya na sagutin ang mga tanong ng alinmang dayuhan. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang Chinese Embassy mismo ang dapat magpaliwanag sa mga isyong binabaturi nito dahil sa mga pagkonsinti nito sa mga illegal na aktibidad sa teritoryo ng mga ng Pilipinas. Kaugnay ito ng operasyon noong Mayo sa Sanjia Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad kasama ang Armed Forces of the Philippines ang ilang mga Chinese workers. Kinwestiyon ng Chinese Embassy ang naging papel ni Defense Secretary Gilberto Tadeoro Jr. sa operasyon. Sa payag ng Embassy spokesperson na si G. Ling Peng, tinanong nito kung bakit nakialam umano ang kalim sa isang law enforcement operation. Gate pa rin Chinese Embassy na hindi sinagot ng DND ang mga tanong nito at tinawag na evasive and deceptive ang pahayag ni Andolong. Bilang tugon, sinabi ni Andolong na evasive, crass, and galling ang naging reaksyon ng Chinese Embassy. Tinawag din niya itong isang malinaw na hinbawa ng panghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas. Binigyang tiin ng DND na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas ng Pilipinas at pagsugpo sa anumang paglabag kahit pat mga tanong ito at tinawag na evasive and deceptive ang pahayag ni Andolong. Bilang tugon, sinabi ni Andolong na evasive, crass, and galling ang naging reaksyon ng Chinese Embassy. Tinawag din niya itong isang malinaw na hinbawa ng panghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas. Binigyang tiin ng DND

0: You're still listening to Magandang Gabi Brisbane, and it's already, wow, 6:30. And I'm feeling generous, so let's give tickets. Don't forget the number. I also posted it, but we'll make sure to post it later if you missed on it. Now, Forgotten Island is built on Philippine mythology. So all you have to do is give me one, up to you. Name any one Filipino mythical creature. Yeah, you can say anything, and then we'll just pick whoever is going to win later.
1: So we'll just keep quiet, right?
0: You're free to say. You may.
1: I'm free to say that.
0: Wag on air. Okay, sige.
2: Okay.
0: Oh, bawal mangingopya.
1: Mami kong alam. Merong isa na ano, pag naghiwalay siya, lagyan mo ng asin.
0: Oh, true. Half ano.
2: Meron din isa kumakain ng buwan pag eclipse.
0: Ako naman, very colorful yung isa. I'm thinking of a mythical creature. They're very colorful.
1: Kailangan mo kumili na lang
0: yung like your, headband. That colorful.
2: What's the number again?
0: It is 04. Ayan na, kinalimutan na.
1: I have it here.
0: 0482090981.
2: You don't call. You text the us. Makikita. Tapos lagyan nyo ng pangalan nyo para ma-announce namin.
0: Yes.
2: Alright. Thanks. Back to work. Who's gonna read this?
1: Ito naman, isinusulong ni Paranaque 2nd District Representative na si Brian Yamsuan ang panukalang batas na magtataas ng sasahod ng mga special needs education teachers upang matugunan ang kakulangan ng mga guro para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Very good, ha? Sa ilalim ng House Bill 5574, itataas mula salary grade 14 tungo sa grade 16 ang minimum salary grade ng SNED teachers sa mga pampublikong paaralan. Katumbas ito ay basic pay na from 45,694 kada buwan ngayong taon at 47,820 ang pagsapit ng 2027. I'm so sorry. But that's just very low.
0: I think so too.
1: Yeah. Ayon sa Yamsuan, kailangan na sapat ng bilang ng SNED teachers upang mabigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga mag-aaral na may kapansanan. Batay sa datos, mayroong 391,000 learners with disabilities na naka-enroll sa public schools noong school year 2024 to 2025. Ngunit wala pang 6,000 na teachers na nagsisilbi sa kanila. Sinabi ni Yamsuan na may kumulang na 600 na bagong teaching positions na nilikha ng Department of Education ngayong taon. Ngunit hindi pa mapunan dahil hinihintay ang bagong qualification standards mula sa Civil Service Commission. Nananawagan ang mambabatas sa CSC na pabilisan ang proseso at sa Kongreso na ipasa ang panukalang dagdag sahod upang mahiyakayat at mapanatili ang mas maraming teachers sa pampublikong paaralan.
0: At Digital Pinoy, sanawagan ng agarang pag-imbestiga sa nangyaring ransomware attack sa BuildPass system sa isang LGU upang maiwasang maulit. Nanawagan ang Digital Pinoy sa Baguio City Government at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agad imbestigahan ang naiulat na ransomware attack sa BuildPass system ng lungsod na nakakaapekto ng tinatayang 2.9 gigabytes ng data. Sinabi ng Digital Pinoy's national campaigner na si Ronald Agustilo, mahalagang matukoy kaagad kung paano nangyari ang cyber attack, gaano kalawak ang naging breach at kung may personal na impormasyon ang nakompromiso. Hinimok ni Agustilo ang lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa National Privacy Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa masusing pagsusuri sa mga apektadong sistema. Mahalagaan niyang matukoy ang lawak ng insidente upang malaman kung sino-sino ang posibleng naapektuhan at kung anong mga hakbang ang kailangang gawin upang maprotektuhan ang kanilang impormasyon.
3: Alex Ayala, pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open matapos na umatras si Roos. Pasok na sa round 32 ng Cincinnati Open si Alex Ayala. Ito matapos na tuloy nagretiro or umayaw ang Romanian tennis player na si Elena Gabriela Roos sa score na 6-1-3-0. Una rito ay pansamantalang pinatigil ang laro sa karagsagan ng kalawang set dahil sa banta ng pagkulod at malakas na pagulan. Sa unang round din ay nag-medical timeout ang Romanian tennis player dahil sa pananakit sa kanyang paa.
2: Let's have more Ayala news.
1: Sige. Handang isakripisyo, ito interesting to, handang isakripisyo ng 21 taong gulang na si Alex Ayala ang pakikilahok sa malaking WTA tour upang masungkit ang pangarap na gintong medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Mm-hmm.
1: Ayon sa Philippine Lawn Tennis Association Executive Director na si Tonet Mendoza, magkikipag-ugnayan sila sa WTA upang payagan si Ayala na laktawan ang China Open na nakatakda sa September 30 hanggang October 11. Nag-overlap ang schedule ng China Open, isang prestigious na WTA 1000 event na may malaking papremyo at ranking points, obviously because it's 1000 points, sa mismong pagdaraos ng Asian Games mula September 27 hanggang October 3. Sa kabila ng malaking halaga ng premyo at malagang puntos na posibleng mawala sa kanya sa WTA, buo pa rin ang desisyon ng Filipino star na maglaro para sa bansa anuman ang maging tugon ng alyansa. Matapos makakuha ng tanso noong 2023 Hangzhou Asian Games, mas malaki na ang chance ngayon na kasalukuyang world number 22. Well, when they wrote this, she was world number 20, but she's now world number 18.
0: Oh my God!
1: Kung matagumpay na magkakampiyon si Ayala, awesome, ay magiging kauna-unahang Filipino manlalaro ng tennis na mag-uwi ng titulo sa Asian Games mula noong magwagi si Johnny Jose noong 1962.
0: Wow. Amazing. And then we are also going to ask the question again. So you can message us via 0482090981. Just text us your answer. You don't have to call us. So the question is, name any Filipino mythical creature that you know.
2: All right. Ayan. And it's working because
4: I'm not allowed. Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.

0: we have a winner.
1: Yes. Ang sagot ay manananggal. What is manananggal? Yes. Ano ba matanggal? Yun yung sinabi mo kanina.
2: Oh, yung half. Half, well, half. Do you call them capre?
0: No.
3: Capre is capre.
2: No, sorry. Yeah, I lied. Because this one has wings.
0: Yeah.
2: So half of its body flies out and hunts for people and kills them, eats them.
0: Eats them.
3: Basically
0: fetus. Yes.
2: And then yung other half from waist down stays in a, you know.
3: Sa may sagi.
2: Oh. And then, kung ayaw mo ibabalik, bumalik sa katawan, lagyan mo ng asin.
0: And bawang din, right? Is it, like, yes. In some stories.
2: Pero mahal na ang bawang.
0: Yeah. So asin na lang.
3: Mas bongga
0: siya kay Dracula. Yes. Pero alam mo,
4: karamihan ng mga Filipino horror, shake, rattle, and roll. As a young child, nung bata pa ako, nanood ako niyan without parental guidance. Wow. So, every time, magpunta ako sa mga, hindi, sa Bulungundukin, sa place ng grandparents ko, kasi nipahat yung bahay nila. It's like, medyo natatakot ako. Kasi, oh my gosh, baka merong manananggal.
0: Congratulations to you.
3: So, sinong nakinig? Who listened to instructions?
0: Congratulations, and then we will have more tickets to give away during the band jam. Yes.
2: At gusto natin paalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing Linggo. So of course today we have this live via 98.1 FM. The remaining four programs are via our global digital platform. Mamayang gabi from 9 to 10 ang palatuntunan ng Jeepney. On Tuesday will be the palatuntunan ng Filipino Life. Again, 9 to 10 PM po yon. Wednesday naman po ang programang Filipino Mabuhay. And Thursday would be Pinay Chika Tayo. Kaya huwag niyong kalimutan po. And if you do miss it, just go to our website, 4eb.org.au, and check, select the Filipino language and select your program.
4: Naku, international news tayo. Iran giniit ang control sa Strait of Hormuz sa kabila ng banta ni US President Trump. Iginiit ng bangsang Iran na mananatili sa kanilang control ang Strait of Hormuz sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na maaari niya itong ideklarang teritoryo ng Amerika. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi, pagmamay-ari ng Iran ang naturang estratehikong daanan at tanging teran ang may kapangyarihang magpasya kung kailan ito bubuksan o isasara. The Strait of Hormuz has been Iranian, is Iranian, and will remain Iranian, sabi ni Iranian Deputy Minister Kazem Gharibabadi. Nauna nang sinabi ni Trump sa isang political rally sa New York na maaari niyang angkinin ang Strait of Hormuz matapos umanong talunin ng US ang Iran. Mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis ang Strait of Hormuz na naugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Nanatiling limitado pa rin ang pagdaan ng mga barko sa lugar matapos itong ipasara ito ng Iran kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa digmaan sa Middle East. Yan.
0: Yes, ipinapatupad ng Singapore ang mga bagong batas na naglalayong protektahan ng ang mga mamamayan nito laban sa online sexual abuse, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot. Sa ilalim ng kanilang bagong batas, itinuring ng krimen ang paggawa ng intimate images, kabilang ang AI-generated materials ng walang consent. Maaring makulong ng hanggang 2 taon pag multahin. Mas mabigat naman ang parusa kung minor de edad na wala pang 14 years old ang biktima. Para sa mga biktimang wala pang 14 years old, maaring umabot sa 7 taon ang pagkakakulong ng mga mapapatunayang nag-groom at nag-abuso sa mga bata sa ibang bansa. Ayon sa Singapore Ministry of Home Affairs, layunin ng batas na mapadali ang pagpapatupad ng mga batas laban sa online sexual abuse at mabawasan ang paggawa ng pagkalat ng AI-generated sexual materials.
2: German po, pumalo na sa 47 na katao ang nasawi dahil sa pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency na inaasahan na tataas inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi kung saan marami pa rin ang sugatan sa insidente. Ilan sa mga gusali rin ang nagtamo na matinding pinsala dahil sa nasabing lindol. Ang nasabing pagyanig ay sinundan pa ng magnitude 6.1 na aftershock. Ilang residente na sa lugar kung saan nangyari ang lindol ang pinalikas na rin ng mga otoridad. Patuloy pa rin na naghihinalughog ng mga opisyal ang mga gusaling na pinsala para mahanap ang mga nabatuanan dahil sa lindol.
4: South Korea handang makipag-usap sa North Korea para matapos na ang kaguluhan. Handang makipag-usap ang South Korea sa North Korea para matapos na ang kanilang alitan. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung na mahalaga na magkaroon ng multi-layered security system para maiwasan ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nasabing pag-uusap, din mababawasan ang tensyon sa demilitarized zone. Nag-alok din ang South Korean President ng praktikal na pamaraan kung paano mapigilan ang nuclear ambition ng North Korea. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang ginagawang pagsasagawa ng North Korea ng kanilang ballistic missile testing na kinababahala ng South Korea maging ang karatig na bansa gaya ng Japan. Ang kaguluhan ng North at South Korea ay pansamantalang natigil mula nang mapirmahan ang armistice sa taong 1953. Hindi pumirma ang dalawang bansa ng peace treaty kaya nanatiling nasa giyera ang dalawa mula noon. Nagkaroon din ng tensyon at labanan sa demilitarized zone noong ilang dekada kung saan kapwa nakusahan ng bawat isa ng pagsisimula ng kaguluhan.
0: Mariing kinundin na ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin, isang pinagtutulungang Islam malapit sa teritoryo ng bansa. Bumisita si Putin sa Iturup na tinatawag namang Iturufo ng Japan, isa sa apat na isla sa Kuril Chain na inangkin ng Tokyo ngunit kontrolado ng Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Japanese. Agad din ipinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo upang ihain ang formal na protesta. Ang apat na isla ay sinakop ng Soviet Union ilang araw matapos sumuko ang Japan noong World War II. Hanggang ngayon, patuloy itong inangkin ng Japan at naging pangunahing dahilan ng hindi pagkakaroon ng formal na peace treaty ng dalawang bansa. Lalong lumamig ang relasyon ng Moscow at Tokyo malapit ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, kung saan sumali ang Japan sa mga bansang nagpapatupad ng sanctions laban sa Russia.
2: Ito naman, pumalo na sa hindi bababa sa 8 katao ang nasawi matapos ang hindi inaasahang mga pag-ulan sa Eastern Japan na nagdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente sa mahigit 20,000 na kabahayan sa Chiba Prefecture. Ayon sa mga otoridad, umabot sa mahigit 100 millimeters kada oras ang bumagsak na ulan sa Chiba simula noong Huwebes ng hapon, halos 3 beses na karaniwang dami ng ulan sa buong buwan ng Agosto ang bumagsak sa lugar. Dahil sa malawakang pagbaha, libo-libong pasahero naman ng mga na-stranded kabilang ang mga biyahero sa Narita Airport. Habang ilang train services ang pangunahing highway ay sinuspindi rin. Mahigit 100,000 na kabahayan ang inabisuhang lumikas matapos magdulot ng malakas ng ulan ng mga landslide at power outage. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nagmula ang matinding pag-ulan sa mainit at humid air flowing na nagsanib sa malamig na hangin sa atmosphere. Nagbabala naman ang mga otoridad na nananatili ang panganib ng pagbaha at landslide sa lugar kahit ibinaba ang emergency alert mula sa level 4.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Station sponsor. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Dumating na tayo na matatapos na ang ating isang oras na programa dito sa Radio 4AB 98.1 FM. Thank you, Camille. Thank you, Jose. Thank you, Mark. And
1: thank you
3: sa ating mga listeners at sa ating mga nakikinig sa ating mga contest.
1: Yes.
2: Congratulations, Sage.
1: Congratulations. And don't forget, we have Van Jam.
3: Van Jam on Monday. Next week. So watch out for that. And congratulations to Chip. She just completed her panel training.
1: Yes.
3: And she will be joining the Van Jam. Let's end with Brian Termulo sa dulo ng

0: Malala malia ho e ki malele e tonga hono kotoa. Fia ke utaritaile le ki mautau ki o mo unia ngō ngō. Mwe le te o ka o maafo ke televiso ne tonga ki he hawani. Ne ke iho ko atu pe e tālanga ki he tūtu uni lai sendi ngā he kautaha businessi. Ko e tālu ene ase ni ta mi ane afi mo e aho ni kakato. Ko e tūtu uni ko e ni au whamal malu he potu ngā e consumer ko me si leipa mo ilo fo ou. I hono laisen ia ngahi businessi, pē koe ngahi kautaha I tonga ni.
1: Ko e kawai ngani, nei mahenu au pieta whenā pāse ngā oe potu ngā oe ko onyi, pē a moe potu ngā oe tanak pa ngahu mai moe tō te. I hono mui mui I ngahi businessi o klesi sita I tonga ni, mō whatupu pa ngā, pē a mo whilawe I tonu ki he tāna ke tuk hau, mei he ngahi businessi ko e ni. Nei te iai me tokanga ki le sisi ta pe laisen ha business o whatau mua ke service pe e taha, pe ahiri ha ngahi tāu pe lau mahina, pe tō whakalahi e service businessi a ki pe ai laiseni e taha. Nei kau ki ai me li liu hingoa ha businessi I ha wā I taimi. Nei te tāli pe ke kaweinga ni tokon pale mia to ki tā miriami la tō.
2: Kupta ha whāku si, poro ko pau ke tāku laiseni ke whaha ke whai le sita whotutu ai li liu. O ko stala mai pe se I te fto I lao ai time frame ko na ho fai ke e uinga ka ko fo ki ko ke tu tu ni I he fika tahawa ai ko tahawa fa ke ri riwa na inga fa pisi e va time ko pau ai ko ko fika uinga I va time ko pau ke fika hu I loto I he ahonga ko tolu ai o ku tu tu ni ki ai te fto I lao
1: Nei te tāki

0: Te whemea aki o au ke mawhai ai ongo potunga au e ewa ai pule anga, ai aka potunga au e tanak panga hō mai pia moe potunga au e leipa, o to tonu ke nang au e whakataha o whikau aki moe kawe ngani. Ko tuku mai whakamatala mihe o fise palemia o hai ai tokanga palemia ke he tuwhaki o whakamatala moe ongo ongo o ikai ke mooni i he taha i ngahi kautaha whakamafula lea o fōu i he letio kai pehe ke interneti.
1: I haongongo tuku atu me he ofisi o e palemia, na e whakahai e iai e tai whie mādi e ki ngāhi whakamatala, mo e tuku aki i ne whakahoko e he kautaha le tio valvalpointaha FM, mo e pēsi interneti i loa koe kalon kali. O whakatau mua koe ngāhi whakamatala mo e tuku aki i ke e palemia, ho ek me mi pau kapneti mo e pule anga, aia koe hoha a koe higoe ala hoko i ngāhi tuku aki i ne whakahoko whakatupu mo veu veu ki he whanua. Tau te whito ki e whakahoko whatongia a e pule a ngā. Nei kai whakamahino mai he whakamatala mi he ofisi o palemia a ngāhi tuku aki i ne whakahoko. Ka oktoka ngā lahi ki henia e ofisi o palemia ko hina fu hoko hoko i ngāhi tuku aki i mamafa ma ngāhi whakamatala ne whakahoko he kautaha le tio koe ni pia kui kai mo oni. Nei e me tokanga koe hiko pehe na i tau tōngā we aki mo takua e huafa mo mawhaio e ne a fio King Tupo Wono mo honofale ki ngāhi whakamatala whakapolitikale pe whakatau mo ahanga tonu ki e palemia mo me mi pai kapneti. Pehe me ofisi e palemia ko Osleko ti mo tauhi katoa he ofisi e ngāhi whakamatala ko tope ko whakamafola mo ngāhi leko ti whikau aki me kawe ngani pe kua wakai ia pe ku kei hoko hoko atu ano wakai i he ngāhi whunga te tonu e lao me ngāhi mawhai pule ki e mītia pe ka ngāhi kautaha whakamafola lea. Ni o ngai ngā unu koe ni ke wakai e te tonu whakalao e mītia pe hei kino wakai i ngāhi kawe inga o kwe sia me he whakamatala loi ko whakamafola koe ni. O ku kei tuku pāpe ai ofisi e palemia ke malu ia e te tonu mo nge ia o ngāhi kautaha whakapule anga nge ia ne a fio me whale hoi tu i mo e whakapapau i o ku mau he kakai o e whanua a ngāhi whakamatala te tonu mo oni mo whakapoto poto. Lolo tō ngai ni ne te kuange mai he kau taha le tio valvalpointaha FMA a e whakamatala o whakau aki mai ka vingani a e na e whakahaia o no mao he kau taha ai o koe kau taha taki ama a e tohi whakatokanga me he komisiona whetu taki o whakahai ai na o whakakaukau ki ta ofi pe e whakangata ai ngāhi lai seni whakamitia ai le tio valvalpointaha. Kei ki he okumahino ko hoko atu pewa kai ki he kawe ngani me he ongo whaahi. Ka okumahino ko mau inga e whatongia oi kau taha whakamafola lea ki e tuwha ki oi ngāhi whakamatala. Ka okupau pe ke whakapapau i koi ngāhi whakamatala o ku mo oni mo to tonu pe e kai ke mau mau ia i halao.
0: O ku lorotonga whakatahataha mai ki tonga ni he weekend e kau ofisa ngau kastomu me ngai whanue taha tolu me Pasifiki. Ke he poloklao maa ko whakawhetu e Pasifiki ki hono whakaivia, whatupulaki ai iwi malawa e kau ofisa ngau kastomu ki hono malu e kau awhanua o tahi. O ngau ake mea ngau pe platform vahe vahe whakamatala whakawhetu ke osene Pasifiki pe Iris. Koe Iris ko hame a ngau e malu fotu utu ukene tokonia ki he ngau e whakataha.
2: Koe proklama, koe aho ni mā koe ni huku whakapaanga i he kautaha ka Storm e Oceania, tataki he potunga au e tāna ki paanga hōmai mo e tūte a tonga ni, i he whakaamu ke whakaivia e malu o tahi mo whakalelei e whonga tuwhaki whamatala whawhetu o. I whamatala ko tōku mai me i he potunga au e ka Storm o, o kumau inga ako koe ni i he mahino o whafuafua ke ofi i he kilomita skuea e whanoa miliona, ai lahi o potu tahi i pule i makehe ai Pasifiki. Ai e toko ni lahi ki he whahako whatongi ai Kastomu ke nau toi ilo lahi ange ki ngāhi ngā o e tae whakalao e whahako he potu tahi Pasifiki. Koe porkalama ako koe ni ne whahawa whaofisiare i nuku alofani a Niafi e he minister e potu ngā o e tānaki pa anga hūmai mo e tute 17 i tauma ua ai a na ane whahaheni o uhoko eni ko ha whainga maari e lelei ke whakalahi mo whakaivia e ilo e kau ofisa Kastomo, whakarerei e whonga vahe vahe whamatala, pea ke lalanga i peha wāwhinga aki mālohi mo tūloa e ngai whanua e Pasifiki. I whamatala e tāke ofisa e kau taha Kastomo e Oceania, koe whatongia koto aino ki nau tonu ke whapapau i e mālo e Oseni, ai an koe ko ngā ua i an porokalama ako koe ni, ko pau ke whahoko e ngā ue taha whawhitu e Kastomo ki tahi. Ka ke ngau aki ai platform koe ni, koe IORIS. O kawe ako koe ni foki ko ha ako wha teknikare ke wawakai I ae ngai fonga mo e tau keia ngawe aki koia I e taimi oku hoko ea whahinga whakatamaki I tahi. Koe taha ngahi lelei e mahu I ngai proklama koe ni koe ne lava o whakaata ae vahe vahe whamatala pe me ngai hoa ngā ua e whakalaka malu I whakalao o whakatau foki ki he whanua taktah. Ma umia e whakamatala, tala fito fokien ki e toko ni ki hono whasi si I, e ngahi mau mau lao ngawe ake o se ni, pe hange pe foko ia ko hono whiawe aki whafufu horo ai, ai whaito o kona tapu mwe ngahi hia ke ke he pe. O ku whama mawha I foki a ko koe ni, ai tuku pā, ai o si o, ke whakamalo hia iwi malawa ka stomo I he ilo mo e whakamatala, whekau aki mo tahi. Pea ke kei whamalohia I pe fokia e nau tuku pā, ke ngāwe whakataha ki hono malu I e ngāhi tūkui kolo I pāsi ki, tare fito fokie ni ki hono tokangai kina e malu o tahi, kau ki ai me ngāhi e ria pule I make he.
0: Pea o ku whamahino e ki pale miano pele whawhanua ngari ngāli e iai e whihikita ki holo I hono vahe vahe ngāhi lakanga family star. Koe ngā unu ene e ki pale miamo ene kapineti, I hiliange ai whakafisi ai ongo whakafofonga mālolo, ko tonga tapua mo e whawhonga kakai mālolo ni wataha fitu me hona laka ngā whakaminista. Matuunga mi hono whahalaya I kina ua I he whamauanga ke hia whelawe I mo e whililahi ni whakahoko I nove mai tau ko si. Ko e whawhonga kakai mālolo tonga tapua se misi sika ne I he laka ngā minista e potu ngāwe tak mamata pe foki he minista e potu ngāwe ngāhi ngāwe lalahi e puli anga. Ka ko minista pa anga ne I he malmalu ia o I whakafofunga kakai mālolo o niwa taha fitu lata I whaingata a tangi mana. I he lolotonga ni lewa o kule ole o pe I he ngahi lakanga ko e ni a e ki pale miano pele whawhanua.
3: Ia ene mea ne whakahai he e ki pale miano pele whawhanua, lolotonga polo kalama ma kehe me komson whama fola ea a tonga, ne os whakahoko pe e whakatau fola fola ki ene a fio, o whakahai ngai kaveinga ki he kehe pe o ku mahu inga ki he whanua. Pehe ke kaveinga ko eni ai lakanga a tā I he kapneti.
4: Ko makatu o ngahe tūtoni ko e whamautangi ki e whafonga ko eni me mipa I hene whare. Pea ko whakakato e whare arena o ngāwe e moni te. Pea ko ne ao mai ko eni ki he aho ni nai whai pe whatawhowhora kene a whio. Aho tūsi te Nei hiri pe whakataha koe ni a whio moe hawai ki nō pere pe au lawat ki loto a o whahoko atu e ngahi whamatala pe whikawa ki pe amu isiu keke mau inga ke whanua pe nei kawa te kawenga koe mau whatafofola isiu koe ni u lakanga ata he kapniti. Oku lang mari e pene awhio.
3: Og mahino pe mihe kapneti lolotonga, ko tama pereni skalauni, tupo utoa ulu ka lala, ai me mipa e taha ne fili mei tua mehe hou eiki me mipa o e whale alea. Ia ene pehe, oku ke a taa pe a whainga mari e ke fili ai e eiki pale mia, hawha hafo fonga mei tua ki he kapineti. I lolotongani, ok te eki a taimi pau e tukuangi mai ai e eki pali e mia, ai whakotutu fo o ki ene kapineti. Aia nā ne mea, e pau pe ke tō mua whai e tokanga ki e tuunga ngā ue e whale alea, I e mahino o ku lele e whale alea I he wikeni.
0: Une o ngongo whalatufonua e ki hau wan, te tawakaerewa eni. Ke whamibitaha mi he malae o sipoti o kahili eni whakahoko atu ia e pie a oli e.
2: Nei kamata ni afi e whakatahataha mai e kaha o e Mataliki pe Future Mataliki Under 16 Women. Ko te te weni ki he whiauhia o she ni ae whanau whiwhine e whahoko ki o tumotu Solomone I he mahina kato o. E whamatala me he tokoin whaiako e timi, mele moala soka I wharemaka ki a ngonga re te o me televisione e tonga. E whamausino e timi e ni afi a pisoka ko walu ngofulu a ia gutui fio mai heni a e whanau me he timi wharalaka e tau tahani maa.
5: Nei tō glava no whiriwhiri e tīm whawhanua koe ni, koe lahitaha ka orega koe ni me ua pia ko, ai nau os whawhanga mpe nau tātaha kalapu. Pia koe anga ko no whiriwhiri, na e whiri e konga me a ko, pia na eipe ai ki tīmi ki mua koe under 15 ia, development ipe, ai koe lahitaha tamaiki koe ni na nau wa inga ai, pia nau tō e kaumai peke an tātaha no. pea wiai me mau kau fafafonga me motu, aia kau vavau, o kua kau fafafonga me iai me mau kau fafafonga toko tolu me muri, aia kua taha me New Zealand pea ua me Amerika.
2: I he taimta tāu koe toko tolu ko ui mai me toa mpureanga ki huluni mai he timi, aia ko India May Man me New Zealand, Melia Manning mo vea teni whāmi Amerika, ko nā uwhea ngai he le volo koe ni, I ono fafonga ia e whonua he ngahi whiau i kua i li. Kaikehe koe toko wanoa, kua ui ki he kaha o e Mataliki, o kua ui mai ki ai a Angel Mailangi, a Netali, a Polonia Tone, a Naliu, a Bikane Alamoti, a Kapei Powono, Henry Kaleakona, Horita Koloa, Juanita Kiu, Karolaine Whakahau, Lose Hale, Langkari Peni, Skene Taulama, Douna Tupo Malohi, Winita Mwala, India May Man, Melia Manning, Vienten Fa, Pefoki kia Amerini Sau, Motokase Moi Moi Mi Wawau, Pea Tarifaki kia Stephanie Polutele, Hanevala, Mo Karolaine Taumwe Folau. O kwefia e whaiako Iloha, i e mbalai aga pulu wha Amerika, ka koe whaiako e timi tauntaha fitu fefine Amerika, Joshua Sanders, he ene ahima ki tonga ni hiri e kakante prokalama whawhi iloa ki e Sipotini ki e kao whaiako mwehako tupo e whonua i whasinga o uike. Na e whahae Sanders ki hangongo aretio mo televiso ne tonga, o ku malama ki ni whakatonga ngai heni e tarini di Sipoti hanko tupo e whonua pe angu vavi hono ako he whana uiki I Flag Football. Na e behe e Sanders a gune whakatonga ngai makehelo ngai whana u koini i he vavi e na wako e Sipoti fo o koini pia koe he tamu a fokia ne i tonga ni ke teu teu ia tonga ki he kaha o kataifito ki he whiauhi olimpiki. Rono tonga ni na e whetaki ni mai potu ngāwe ngahi ngāwe wharot whanua, potu ngāwe a ko, pia mohono taitari an polo kalamani, aina kamata hapule rulu kua osi, kakato mai ki he toko na ki. I whamatala koe a Sunday, sung mahino pia tare ni te whanau tonga e ngai si poti ke he, kau te mahino ang e tānaik fo o mai e waawe aga pulu wha Amerika, e toko ni ki he taha kotoa pe, o i kai foki ke fisikare hange koe koe li ki mo i unio ni, kakono natula e manakoa ia he kaha o. Nei foki te bia Sanders, mohono toko ni, Nadia Bibbs, o Fowi Fisi, i ono whawhi iloa ke poro kalama ta tau, i he tau mua i bia ke mafola he pasi ki a flag football, pia bia foki ki ha timi ki he whiau sipoti olimpiki.

0: together.
1: Ko hai o kutai fi kuna ha vausia pensini pe vausia fakataun ko to koni lo tonga hiki ko ya oi nofo. O ku mea ofa mai he digital ai taha he hongo fulu e ngahi vausia pensini mo vausia fakataun fi ungo mo panga e te au he wiki koto ape. Ave panga tolu noa i he topa pe tala fi panga tolu ngau ki o whamini mo mahini i tonga ke iai ha ofenga maria ke ikuna. O ku iai hono ngahi maka tuunga.
0: All in one. Tonga's bigger, better deal.
2: Station sponsor.